Imbig itaro na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ide-ide niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

Gamit itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona orasaon kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet nga kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaon konaba, visualizasaon.

Malu kung na isira, pagmutok paliho hao no imar, hao ni belo ni trinchi, ha programa, inangamang ni mata dalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa nuluring sing walu to tinanton. Molok ni, hawa to hao niya lorong dia ba imihut. Ya di saong ni lorong, ita se kolia ko na ba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiak malu kung na isira, molok kita huwete ni programa, tuirmai ita barona lay, mujika furakida ho titulo haridame.

Gamit itaroon na hamutuk ola, doreza tiaona, orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.